0: Rice, gbogbo eyan omo Olorun to dobale, kan mo ki gbe Jesu o ma se. Emi mi mo se. Olorun ti mo pin iyanu bo se to ati bo se ye. Mo dupe lowo re. Mo dupe pe mi lokan, mo dupe pe ibewo yen de sodo mi. Mo gbe oga, ola ninu ola ogo ninu ogo. Gbogbo eyan omo Olorun te dobale, iwo sa ti mo gboran. E wa yi ka oto, e yi ka osi. E so fun baba mi ologu ajogbo po se. Ipa ninu ipa mo gbe oga. Gbogbo igba to ba gbe ope soke won a si rojo iyanu sile oju oro gbogbo igba to ba gbe ope soke won a si rojo iyanu ma so pe Jesu o ma se baba mi mo gbe oga titi lai lope mi lodo re ogo ni fun Jesu Jesu oluwa wa eyin omo Olorun e je so bayi wi pe bi iyanu oba ti kan mo ti ibokan je ba layoyo ki won le ba won na yo dupe lowo Olorun fe ntiti e de ati mo en to kan bayi boya wo ni so bo ba be nikan yo won ba wo na yo mo ti so pe ah lati eje nje oni yanu wa kan mi olufe to ba tin le nse nkan ti o je okan o yo kan o Olorun ki so ni magic ki so ni dan sugbon ni se iyanu ni kini won si npe ni se iyanu o si abala ti o le pin si in bere si so ni pe ma bere si wa su e laipe e gbe owo yen soke wa nawo wa ni baba mo fi oruko Jesu bi o mo fi oruko Jesu gbadua je ki owo Olorun ko kan mi na je ki owo nla re ko kan mi be mi wo lona yanu lona ara in the name of Jesus yo si mi lona yanu Jesu oluwa wa e mura o oni ni ojo Thursday gbogbo sona church patapata a lo pade ni awon sona church wa 80 na lajo bere 10:30 lajo pari e gbogbo eyan eyan fe nibo le wa te tin gbo mi e wa dide nle o gbogbo eyan omo Olorun so ni ba wa ki hallelujah la mefa e mo deja re somebody shall sing hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo maru ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya eyan omo Olorun kini kan mo pa mi lekun mo ju enikan ni kini woli ese bibeli ti mo ba pade ati nti emi oluwa so fun mi ati gbogbo awon letter orisirisi ti awon eyan ko si mi mi ti e wa me ti mo fe mu nbe o pa mi lekun gan e je ka lo sinu iwe Matthew 22 maka ni verse 24 e je nka lo si 28 ese merin pere na ni si marun o ni o si wi pe olukọ ni Mose wipe bi enikeni ba ku lai ni omo ki arakunrin re ki o su aya re lopo ki o si le gbe iru omo dide fun arakunrin re e gbowo lori ki lo de to ni ri nta awon eyan yoku ri se awon farisi won wa bi Jesu lere pe awon ri bi enikan ba ku lai lomo bi enikan ba ku lai logo bi enikan ba ku lai rise se gbogbo eyin te ngbo mi dide nle ko ya le ese re mole agbara ti oni je ko se nti awon yoku nse ma je mu to mo ki gbe tele o leyin pe oni ri nta awon yoku nse se just se mole ma je mu yen jabo le loruko Jesu enikan ni woli kin lo le to be ah aro yi o le die gbogbo eni to nlanfani ati bo mi e wa gbon ti won so ni verse 25 won wa bi Jesu won so nkan kan fun Jesu won se interview fun Jesu n woju won won ni sa won wa ni awon arakunrin meje kan won wa lodo wa iyen ni pe ni adugbo be yen amoko adugbo yen sugbon won wa ni adugbo wa won foko bobe lasiri won ni eyi ekini leyin igba ti o gbe aya re ni iyawo egbon ti en lo sele si o ku bi ko si ti ni iru omo iyen ni pe akobi ile won ku omo meje ni iya kan bi akobi ku jem gbadua ninu ile yen gbogbo le te ba ti si ami e ni loku eyan lorun lodun yi sami o ko gbe to ami mi bibeli wa so wipe ko ni iru omo akobi yen odidi gbogbo ojo to lo laye ko ba won bimo e wo nkan ibe ngan ki mo nlo o fi aya re sile fun arakunrin re iyen tumo si wipe elekeji o su lopo o gba iyawo yen eyan mo kekeke te ngbo mi nin adugbo ti won yen nkan buku to sele nbe ni pe nigbati egbon ku
1: won mo se na ni odo awa oni dudun bi na eni to ba tele ni o su yawo lopo elekeji wa su lopo bo se su lopo gbogbo akitiyan lati tun bimo elekeji na obimo o na tun ku gege be ni elekeji pelu eleketa titi to fi de ori elekeje obirin yen o fe akobi number 1 o ku lori e akobi number 2 o ku lori e akobi number 3 4 5 6 7 agbogbo yen dide e wa ke mo fe ko ja lo waju ko ja lo seyin ogun buku ti ma je yin o mu amu bo laye wa ki gbe nbi to ba duro si wa ni ja bo le lara mi abe wa wo nti mo nwo ni e wo film ta jo nwo akobi onku iyawo gba o tun bo sori elekeji iyen na tun ku ekigbe gbogbo nti won pe ni pana pana pogo pogo lara mi lati iseju yi lo ina kan obirin yen si ti fe won family agba ko ni o mi o ti men to logun e won ti bibeli so ni verse 27 won ni nikeyin gbogbo won obirin na ku pelu o na koja lo ako ise bibeli kan pe obirin ibimo nje ni ajindi oku ayata ni yo wa se ninu awon mejeje nitori gbogbo won ni o saani gbogbo won lo saani e wa won ti Jesu fi da won lo ni verse 29 ye olon ba fun wa laye ese bibeli serious gan Jesu da won si wi fun won wi pe eyin sina nitori eyin ko mo iwe mimo e ko si ma agbara olorun nkan meta n Jesu fi da won eyin sina eyin ko si mo iwe mimo eyin ko si ma agbara olorun nkan be laye mo pe koko iwasu mi ni iseju tenteni sa ni oluwa gba mi lowo ogun amubo oluwa gba mi lowo ogun amubo gbogbo eyin omo olorun te nwo mi ateyin omo olorun te ngbo mi ti owo re bonu owo wa wa ki gbe nbi to ba wa baba mi gba mi lowo ogun buku ti en pe ni amubo eje so bayi bi eni keni ba ngbo mi laaro yi to ba gbekele ara re oh my god to gbekele e wa to ni to gbekele certificate to nbe lowo re o se se ki eniyan ku sinu isoro to ra won kan be ti an ti gbekele e wa won anu ki mo fe fi prayer se a ma sako awon kan ti e to ra won ti ngbadua bi alaini se anytime to ba gbo pa npe adua bayi yo yi so bori mi awon eyan ji ladugo ori ti won le phone meti ori telomi o jese mole lai nidi loju ti e bi igba ti nse ranu ni se bi nkan kan ni bibeli kan le yi e se bibeli to pa odidi eyan lekun obirin lo odidi okunrin meje sibe ko mu nkan kan bo iyan tun mo si wi pe obirin eyo kan o le pade oko 40 ko si mo re ni kankan fe ile aye yi ile aye agbara ni sa ma duwo de igba ti ogun ba to wole ko to dide lati gbadua ka pe ru obirin ti bo pe ogun buku kan be ti npe ni amubo boya iba ti tete dide laaro kutukutu ojo aye e iba ti ma gbadua olori wa kan ko oni memo poju ogun laye o lati gba iwe ni ba ti mura sile awon kan be to ye ki won tete kaki eyin mama ma ji awon me ni gbogbo igba ta ba nla nfani ati gbadua bayi gbogbo isaaro ta nse ati sale mo fi si awewa awon kan gbo mi loni to je wipe ko si ogun mi ti won ba fa ju ogun amubolo ko si nti owo won te olohun gbo to dale lowo won agbara kan be ti mo je won mu won ati mu sugbon won tun gbon bole e se kigbe eni baba mi elada mi dide gba mi lowo ogun ti en pe ni amubo egbe owo le idodo ki n pase gbogbo ile te ti n gbo mi mo duro ninu jibujibun ase loni agbara buku ti en pe ni amubo latoni lo ina ko gbon daale in the name of Jesus mi o ni lo sinu ogun idile yen because ogun buku ni sa ogun ti ma pa won nile won opa akobi opa keji opa keta titi dori elekeje ko si si kankan ti en ko le ko gbe nkan rese ase nkan buku ti wa ti pe won lo bo se wa ni atete ko se o nbe ni isin be ni o mo ri awon pastor kan be to je pe gbogbo iwasu ta won mo ri laye e ti won fi taku awon eyan ni to ba ti dibi ti en ba ti fe mu wasu iwasu bi o se mo gbogun ti idamewa atore nikan lo mo ko ri awon iru awon bayi ko ri ogun ti awon eyan nla koja e ja pada si aye obirin anu obirin mo se mi gan o iwo na wo ka pe iru anti eni wo anti ka po mo to binu ni mama to ti dagba yi ka po awon omo ti eni baba obirin to fe oko meje ti gbogbo e si bo mo lowo kini ngba lowo e iku ni e ya tan gbogbo eni to ngbo mi alagbara idile to ngba ire sonu lowo mi oko ire ni omo ire ni ise gidi ire ni wa ke wa ranju kankan alagbara idile to ngba ire sonu lowo mi ma jemu ile baba mi to ngba ire sonu mo mi lowo bayi loluwa wi ile lanu o ya gbe won mi egbon ti bibeli so ni Matthew 22 verse 24 to 28 bibeli so pe obirin yi o dana fun odidi okunrin meje sibe ko jere kankan ogun buku logun amubo oji o dana fun okunrin meje she cook for seven different men and yet ko si kankan to say thank you won jale lo na ni ikun pa won lowo e na ni ki se yen nikan okunrin meje lo ba obirin nikan sun kala mana shanda baliaba so mo yo okunrin to ti ba osun so mo ya won okunrin to ba dana pelu gbogbo akitiyan ko le ba loko lede ko si nta o se ni agbara eni to ni aye atorun a fe gbogun ti amu bo ni awon kan nbe to je pe won ti sise ni bi ise ti en ti sise o se fun oge eleyi o se pelu gbogbo agbara igba to ba di akoko lati sun ore igba yen ni won ni o ma lo ki lo de ti nkan re pe lowo ti e obirin dana fun odidi okunrin meje awon mejeje si ton bo na ni wa gbo o fo so fun odidi okunrin meje oba lakoko foso obele keji foso obele keta o toju onje fun won sibe ko si kankan to duro so fun ko se eyawo nibi to ba wa wa ke eyin ofa mu bo egba ro oluwa lara mi o ya jade lodindi gbogbo ofa buku ti en pe ni amubo amubo owo amubo ire amubo oko amubo omo teri wa ni bayi loluwa wi ina ko ti o jade lara mi eja lo gbogbo eyan ara ile so ngbo agun mejo ni o bi oluwa se nbe ti emi nbe laye agbodo gbon emi ofo agbodo gbon amubo agbodo gbon danu ni gbogbo sona church ko si bi ode ti aye o to ti ko mo agun mejo ni gbogbo eyan omo olohun bi awada bi ere o ye ka gba holy communion ni wema ati ni gbogbo sona church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara olohun ko si nti oye ni ojo sunday tin boy now lagbara eni to laye atohun ni ojo sunday lei ko si nto le ye mo le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa gbogbo se nje ti olohun now eje so bayi nkan kan mo fo ni lara obirin yi enikan ni kini nkan na njo je mo pe obirin ti mo so tan e ta wo film aye e alakoko ti mo notice ni wi pe oku lai lomo pelu bokun meje se loto ko si tun ba won lomo emi amubo ki je keyin ori nkan toka si and enikeni ti amubo ba n ba ja momo ti o ba ka ki soro e o ti daran emi amubo o ji o lo ile aye ki se pe ko lomo nikan eto tun wa buruju be ni pe sibe ko ba won to adun oko wo in loko en ti ba mo lamubo ki se pe oni mo ni a mo ri ire sugbon ko ni pe lowo e oni mo fi so en ba dake en tin se o ba dake oni mo fi kilo didu o pa si oju kan to njo ko pa si oju kan baba to nka agbada mo ra yi didu o pa yo silekun fun idogun ni o idogun yo silekun fun ijera ijera si silekun fun iku ojiji enikan ni kile nko mi si mo wa ku o si ronu laaro kutukutu ni ka le mura eke eyin agbara te fe npe lowo olore eyin agbara te jo lori o pe lowo mi o mo ro boju e ti change bayi wa ni bayi loluwa wi e ja bole lara mi e ja bole ninu ayan mo mi toro se se ki eniyan mo pe lowo olore olore n wa sugbon won edu o pe ni alaanu n wa won edu o pe ni olufe e je n to tesi waju nu aye obirin be ba wo ese 29 gbogbo eyan omo olohun Jesu wa so fun won o le yin sina eyin o ma agbara olohun enikan ni kini to nsele in to nsele ni wi pe to ba tete yara gbadua awon nkan kan be to ba gbadun e laye to ba dorun ko wulo mo enikan ni bi bawo bo ba loko laye to ba dorun won ki loko nbe bo ba niyawo to ba dejobo orun won e gbe yawo lorun gbo n to so ni verse 29 Jesu da won si wi fun won wi pe eyin sina nitori eyin ko ma agbara olorun eyin ko si ma iwe mimo e ko si ma agbara olorun wa won to so 30 nitori pe ni ajinde oku won ki gbe yawo ni jobo orun awon nkan kan be ta ni mo lo to ba ile gbadua ko ni oni to nti sina o leyin sina and that's why Jesu nikan ni ona gbogbo eni ti ba ngbo mi oni otitu ati iye nibi to ba wa o se ke baba mi ma je nku lai lapa o didi amubo lara mi jabo le lati iseju yi lo eyan omo olohun e je na mic si baba ilenu ko na soro nkan meji ni mo so eniyan deyan ogbon ati eyonu egbe engineer e pe baba nwole eje won soro soke
2: oruko mi ni olawale obafemi abayomi lati eko
1: momo eko eyan are eko si awa ba mi lalejo
2: momo ipe ni odun 2020 then sugbon igba kokko ti ma kokko wa sinu ijo yi o je last month ninu month mama nigba ti momo ipe yi
1: ni july
2: then sir nigba ti momo ipe yi olorun gbe oluran lowo kan dije fun mi to de duro lati gba yen titi di oni bi mo se soro yi
1: oluran lowo kan dide fun yin no way won ni lati igba yen oluran lowo kan dide fun awon oluran lowo kan to le gbe eru re bi n ba gbo to se ami imo bi ti o ti doju ibe won o ti bere oya gba iran lowo e ki gbe ni baba mi o gbe iran lowo dide fun mi sit down
2: ki to mo ipe isa ebi gan funra mi mo ma wo pe ibi kan ma sa bale aye mi jasa tori gbogbo e o
1: you get as it be
2: then sir sugbon nigbati olorun de ti mo mo ipe owo ti o fun mi ti ba ka ni eni eji o le ni 10 million
1: o nto
2: then sir
1: yatan ibi eju oka ba joko si kini ma wa ba awon ti won fi si aye re ran ti o si je ise fun o fi agbara si ami ko yo si olojijo ki wa se bo yo si onikan ko wa ba o ko wa sanu re in Jesus name.
2: So ati gba yen lo ti bere si ni ma sponsor mi ninu gbogbo nkan ti mo fe se ati sports side because football and me
1: mo ma gba bo nti
2: mo de tu je farmer mo de
1: to ndako ki le ma gbin
2: awon kan ti mo
1: okay
2: mo de tun ma nta ice fish pali pali so nigba yen mo ra lese kese awon ton be fi missions ninu odun yen ogba ti won bo ton ma de won ba tokun bo nita ni won panu won mo
1: tokun bo kini
2: ka
1: e ti ra ka ni
2: mo ra siena nla fun yan kan won fi ba mi northeast so iyen lo be o wa di last month yen lati 2020 yen na ori oduro bo de se wole na ni mo send
1: damewa yin
2: so gba to wa di last month yen ninu program 77 mo san damewa le meta ki to kuro ninu program
1: awon bi omo tin ba le san damewa bi e meta iri le lomi mo pe
2: so nigba ti mo de lati 77 ni last month yen project mo ti party ti pe die iyen kokko bere na
1: o bere leyin igba meta san damewa e meta tan kini project eleyo
2: farm na ni sir
1: ki le fe gbin
2: mo fe gbin plantain ati tomato
1: ah e mo ti dolowo ati ku pe fun mi 5 e to fun mi 5 se e rin ti won se won gbagbe ball oja
2: so gbogbo yen bere be yen lawyer ti mo nlo ti ma ran kan lowo e na ile ti o pe mi si bi 400 acres ni ile yen to win ni court to wa so pe kin jo kin wa partner un ni pe tin ba lowo lowo so that ma le ma wa le ma fun mi nile Mali ma bi se farm lo. So iyen na lo be mo ti fun lowo die ninu ose yi na
1: e ti sanwo die fun e yo fun yin le nbe se e mo bo na dako ni
2: no emi ni mo
1: eyan da okay e be ra ni
2: be ni ile yen ti determine
1: how many acres ni
2: 5 acres
1: le koko ra nbe na o to gbin tomato ajenje ton
2: then sir so gba to wa dojo Wednesday ti mo wa si program e wa so pe e to ba le support Holy Communion pipe ki won support any amount pe yan kan ti ra won carton of cup so lori joko mi be yan na ni mo ti send the 110,000 sinu personal account yin pe mo support 2 cartons of cups ati 5 packs of communion
1: wine
2: so igba ti ma dele lojo yen that same person olore yen boye pe mi ni yan pe afa awon project ti mo te bere yan ko pe bo ni mo ba de mo wa ni mo pause na wi pe mo need owo boye so wi pe ki ma worry ma ri nkankan nsin esekese o send 900,000 si mi
1: 900 mi
2: ida mewa ilele
1: le tun mu lo gbogbo yan ye si ori yin e sori sori re bi n ba gbo to si ami won a fi ohun olore mama yin ni ko si ami won yin olore ti o won yin alaanu ti o won yin olure lowo ti o jose mole ke ni yes o re o loju e won ko won na ni abi e mo wa ki le
2: oju 90,000 lo emi na tun fi awon da mewa kan si mo re tun send da mewa 600,000 kan na lenu Wednesday si